la kutu la te ba kutu ngas mu se ma na kullang mu thu te me til luta ulla me la na ke jang ulla me mat June 8 2026 so wanga ka ti ni ngale se na ve pi jemi ka yok te gil lu ko ano ka ye ka la le ta ki vok se no ka ya ni ngate me ni na te se ma ka me sok ka ti ki vok ki se ni se khin ning te kulu ga lu atu ni kajanak tuk suli kajanak tuk api tamane kalun ni ila tung nga sugusi mana it mga kasundingan ito banit inutitut CBC uki uktak tumitus so kau tigi tilu tanaran naran lang mitilu si tema na kajan ngulang ay matana jepi tinung nga tusak sa ukatangat tamane pinasuro sa kiyatin ni uko sa kalong matata

tapani isu maliok paliat ilugi nilak tapani Alberta tan takana tami abitaw na subtilugo kanuat tuwi na kakayang mga unika ni aktok ang malapi paliat sa kinguyawa tani tami kakak inutitut ang malo inutitur na yagiluni kalunatitut ang malo inutitur na yagiluni

0: una sutlu na ninyaning anik. Nunak drongo kaswa si Yub, ati Yub Independent Republic of Alberta mik. Kinyalikyak lo tayo ma, hakum na mitsumi, abiga swakti, namin ako yaktigit. Isakum na nalaklumi, tak suma Alberta o ati nganik. Halo na, nunatok ni kwe, suna limanik, out siyo, dwat siyo, ubaguti mini. Kaba mahakpe ako siyo niyaktuk, kililiyok tayo magutigin niyaktuk nganik. Ayok na luksiyo garat agatik. Halo na, nunatok ni kwe, suna limanik, out siyo, dwat siyo, ubaguti mini. Kaba mahakpe ako siyo niyang nisayit. Kililiyok tayo magutita ako ni, titaw kaya hang nanginik. Ayok na luksiyo garat agatik. Tukita ka sigin na pagtuwi niyo galot. Tingin sa ako tayong nasugo. Sunamit o tsulit sa katangin namit. Asya ko ito, kakadarap ko, Facebook ko tumit. Tako si mamma yung nga. Sulawit tangin mga tsuni. Apaksuwa ko, tiyan na tumit. Email tumit. Nero aktivit 50% ulutik sa pagkaluangit. At arasok ninyo ko ako tumit. Pilo ko sa kalakpata. Namasigal akong sa Quebec. Abi ko malunik. Abi ko na sila kayo tao lunik. Ilaw si magama. Una daw rin yung tiyok tunik. Quebec niyo makawit sa tik. Nakuang na makakakot sa hata si matiliwit. Abi ko manong ni Canada mit. Taan na napaksuting nga. Ibu ang itiwak kisiyok. Abi ka sa akong nialam mit. Kita ko tigi yura alok toka, tapat ang ito si Marulik. Ikay ko tigi tigo. Ikasawang bako ito si Marulik. Abigaswak niya loob, itagi utin ng ito alok tahak ni ngalik. Kapeta ito kasawak ay hak si Manong Milyo. Abigaswak naman na sunalima at siya mo, ay ito piyak ni takakat to si Marulik. Tay medyo laki ko tigi utsuni. Sa alok tayo ikasawang makatunog. Aung chido hatta si magalok sudik namma segun nang ximarun tanwi dokta odi ngita galwa min atok susimarun alelat email chuma chumudli ke asunali mani aung chido chevini kadibana pro hauden ni 1867 Canada mik akshiman nokta asyak ni baake ni wakke shauti gidaw ni tabungalima Uwege hatyaw tibitin niyo, niyak pa tuloy ako dugo. Kana daw man na, gawang makakusili ako daw si maninga, tayo chumalitaw niya, tungong abilik. Pila kayo naksaw, titsaw, tiginibiningin ni halo na nulit kong nikuit. Halaga ka tsaw, tigitsulik niyo nakakasi marunik. Ila ka nakaswak, tigitsulik. Halo na, pila kayo naksaw, tigitsulik, tigiyak na sila ako ng mata. Kana daw mik. Inminipiyo man ang migot, inminilyo, tayo may iya ako man ang migot. Isimay na kayo na katsiya sa di Canada, hanit tuloy ako gumamanga ang migot. Taka tayo ko, nung natak ni ko binikin yung wangit. Asingin niya na pa si magulula ko, nung nga umala pala ako ulit salik. Namba sa naliwit yung ulit salik. Tayo may niminulo, Canada mig, abitsi ko man ang mig. Pinuswa ko na ito, at pinalago ko na sitik. JP Tinyong nga po nga kanak sumay.
1: Nakuminga si JP Tinyong nga tayong tusakso kayo namin mo nagkadyang ula kayo matusakso si yung ugami. Nagkadyang ula kanila at matusakso wala ang mayok. Mana ingat timik 786 to sa kayo nakta.

786 ito sa akin ng Miesi. Tema to sa Rexit. Tema sa alas sa tukaran unak yang akang bau June 18 ko kasun yang ni sa ko sa Lipina sa kun natin yang ata. To 1159 ko kasun yang ni. To a jamu yang imejongli 1159. Tema tatiwang ang matasara sa siya sa kayak tweet. Sibol na pa 1,000 tungilya 700 pingayua 500 amaluti samangat pingayong alo $100 niwagon notim auto yung tara yung tutik tako sa Lubinik Arctic Ventures 2027 me tako ulo si utinik sakit iti na sulang ila sakit iti ka sulang mitilugit kikutuin natiyat tayo matingoan it ubalonit tun ilapi yung mayamin ngining ila ulo siyo tinukayak tunotak wa tusakalang mayuit. June 18, 11:59 p.m. Miguta na matuwisakap tuni. And time is running out to win up to $1,000. And there's 31 chances to win. First prize, $1,000. And a co-op gift card, second prize, $700 co-op gift card, and third prize, $500 gift card. Fourth and third prize will be $100 co-op gift card. So submit your photos by June 18th at 11:59 p.m. I guess it's all co-op gift cards. I thought it was going to be $1,700 cash, but they're all gift cards. Ati pinasugumatwa ko si Aute Yu, niniwa ko na tinipititaw ko yato si Sala, samna ko sa gigami, tunay si Lucy. Amataw, karoon ni pingwato lagi ikut, tako makuto ni Tanulo, may matuwis, aka, ilak. Ilaping waktu lagi ikut teman ya kalau ni aksa ketong ni alam ni mata teh mata mana awal yo yo mik makut di pipi kat tu teh alam majui tanah kekat yang itu amalu tu makku ping waktu di kat ni atuit atuin awal di tahun ni atuit uki ulit 8-16 mut tapi kini softball field miku kan nama yang mengakau yang itu yang menjaga softball field, Mika.

Dr. Gok. Ulo may nagkajaw June 8 wa mo kat talang mga kasunningan ni June 19 mot fay mo kasunningan ni tako at ileo katarun na ni ato ipikataw ko man ni ato at ay sigun nilitya kayo na kong asi amalo bingo titilang may yuit talang may ulaka June 19 sabi may pigil lutik matuy lang may yuit sa simokat tak Kuli galutik bingo laktuit kisen bingo kuti $50 laktuin $10,000 tan angilak piyaw na sulaktun ni takolo kano bingo kuti sanera kot pikan na kun nalami siya si tayad na lakala galutin mapitikan ni lupita kalatuni amani kinik ni pa mi pa kung nakato yun iksala sa tuka kasukatala galutin wad na lakala tuk ticket $5 alo to pinga suno taya dala uluni kino yin namo kasi ni ta ko pi sa lang ta ko ka yima ne lusi take ni legion una ta to sa kala ko ta ka bingani mana pi wale to sa so ke nan ne la me mata uti rutta Mary Simon Mitchell na me yugo

0: chungat tili jaw lok simagama ohumai tuni atok to halamma upahatta simayakka sapummi yak to suwin sapummi yak to suwin kay meli yu hak mak sulu te tawani British Columbia me te man na hammi kasa Tumblr Rich ngunay hak tau yu me te ku niviak se amano soko se api hok tau suti ni unay lak si mamata amisu suti te ku anana gi jau yu illu atata gi jau yu illu Khumat sudun magyalo lang mata atap siko to atap siko suti. Kinguniya gud upalaw yak kaman na kamang. Ukha hatigit yak to suwit. Ukhala hatigit suwit. Kano pitsya na ima kano inyusimini isum malang mga ata. Mamisak pala yan mga ata lo hao yisi. Hao yi yak simat suwit. Tamak ko at tayo may tuwit ilangani. Khumai tu yak tu takuna ila upahatta sima jakka atchigin itu unali khubia ga sima nakpaga kanata miuli maani nuna hakha sima junillo kikka toksunga ima mami sahati gi tu yak suta surlu katipali anagi yahtabu pina sohati gi inna kulloni inu sahati gi inni kulloni nuna hati gi tuti kulloni tamanna pichya pichya hatiki nisau yutsau ni bukana tamai unguruta pinaso hatala wakku pivalli sima maane naluna hatangitu ilangani takunna suki tamakku akabamai pinaso hati hatu nuna hakha sima yuni matuinga anak samaga alulung mata maana teitsumanili kabamalugi valli elteena suta matumayu ya hatala uksi mamman pinasuwa hatigin hakaswak suta tamakuning halunano aulatano kaba mau yuni ulumi ulok tuli matuinga anak sa ning ipinasuwa ngulong mata taman na pinasuwa lok takatigo ikayok sisima yu tamatsuminga ipigiyaw hatatumana nok kapan liyanaga haniliman amiswalu ubanu Tidak hatta mata ammalo. Kagatao yaku. Ukaw sa kagatta mata. Sapun minang minang. Nuita titsi sutik. At nukihat siya sunga. Sibulak tiyo sunga. Taan na kayus nilok taka. Pitsu tigit sugu. At tutaw hatta tunga. Amisunun. Kuvianak tumi at tutaw hatta tunga ilitakayaw yukhala kami. Kuvianak tu sungunman. Taman na upigil lakit taka pinasuala ak taka pitsutikit sugu.
1: Ani kui tiluti khano taman na atu isima va khano isumagim mga akpio Canada miyo ngunirni vit ammalo Canada miyo ilun nani?
0: Canada miyo ngunivut tamahan inunat siya wakto kami gata iluwak sugo ukiyok tatumiyon nunat siya wakto kami nunahagata ipinala kay hatala wakto taan na ipinasuta kay kanayakta ka kayo sa titsugo kao yimang itaka ni ilinya ni kuluni pinasun ni kuluni kanayak ni kuluni kao yimang itaka ni ilipale ako te halla ka hatala ko medyo nga Canada piyo sa nga pito tigilo ko. Kano makuha at tigingi ito ni ilok ko sa kakata ilaw na ta. Ami swalo lang matataman tamani Canada minun na halakto. Halo na ito yung daong ito it awan ito ko yung akiya ni pisima yung itamaw nga nun nasimalong mata. Ami swalo nito at tigingi ito ni katinga sa hatala ko ma kaguni talimani. Pinasawak sunga. Tamak ko ipinalakit sa pumayaw ko tigiyahak tangit pinasawak daw siya kaya lit. Ammalo piluak sugo ukiyok tatumi. Taman na ikayok siyak daw kaya hangin akituliwa lo ningin sunatuin na itnakit niwiat sa itnakit

0: سؤالك. ناني لما أتقطعي نونا إنون أكيدن أكيدن ما قالوا ما تتمنى كما قالوا يا ولا غير هلا غنينا إكين أتوك أمالو تيكو ماني هلونا نونا غني وشغلو تكني نونا غي يعني تو أدوامي تيمان أكيدو تشاسوتي وخاوس خقبة مدى تيماليوك أكيدو تشاسوتي تماني إنو إلي نونا غني أكيدو تشاني أنينك سمغيالو أنينك سمغيالو مدى تمنى بيفرلي أيوة يا هرنيني وخاوس خقبة يا هرطة غيرنا تماني أتا كانت تميو أنا يقانينو Pinasunyaka at oksubo nakuha talaw taka.
1: Kingulak pa mi Mary, ukak si magavi, ukiuktak tumiyo no, kigak tuwi hatay na lang agavi, hano taman na kasusiti lang avyo.
0: At taka makaw na kago ni at atulaw ka ma kanata mi abang nga soglo Newfoundland mi pigyakso nga British Columbia, matikit sunga, okiokta tumulo, tikit sunga, mamisak na ambalo, kumaitsani, isumatini. Ano, ikayok siyak tao, siya sungo mga hawi sa laki lao kama, hawi si mayaka, timita kamagiyaw ni nga, isumabuta kamagiyaw ni nga, at siging ita nga, may kinaksapik, soklo, kinaw ya hakti tao, sungo mata, kaba matuhakuno tamakwa province yu yu anyali nga nga mingka magi awlat si mata. Taga awlat si galuak suti timita anya si yung ni hakaya hakni nga ni anginak sa magaya lutit si su kinaw yaktigut mamisak na isuman isumat tini humaitsanik timit tini Malitsima yuya tinago ipigiyaw sung lo maluk kanguyaw yaksuni piusa kapiusung man ma pidagay rama tatsumi nga awla na gilaw takani hawjil dagat si malagama ila hawjil magilaw tunga lo ila tsima yuy na lo kata ukiuktatumi ubikkanik ubikke piluaksuwit. Taman na mami sa kaya haknak ambalo sa pumigot sa kaya haknak isumata o kumait sa nga kamagiyaw lakan ni sa kaya halaptok taman na taga pila kaya ko ma imaili nga yung may pinaso ako malang niya tungala si magama kanataw ngayon kama nga no at sunova pila kaya ko nga nalunat sila man ikayok sige ako titsanik ang malukina o yanik imano at si hatanay ato ikayok sige ako titsaw yunik makuha timi o yun yung tagirto isumatin nun ang malupitsi ako yahang nitin nun ikayok aswak to kina o yan niya tulaki aloso yung mata taikwa kina o yaktigot ang hindi barli ako niya katigi nuat sinibot. Taikwa ikajok siya ko dito sa hatan niya mayo. Tama ko nung ano ita gayok tunon. Ikajok siya sa wak tunon. Una li pinaswala nga yaka ima to kay haktok. Nuna li ilo ane piloak sa gumiki yoy. Nuna li pitahan ni siya sa mata ikajok to sa ni. Mamisak ni mulo ni nalili ako to ina. Kinaw yoy taikwa. Ilinia ko titsani atuin na ko tisilak tukot. Nuna linia ato ni counseling. Ima ikayok sige ako pinaso ako mayuhi mental wellness. Ima isumalugin ng mood, pitsia ng mood. Ikayok sige ako titsay atuin ila timiyo ila inu atuin na ugun na kaya hakmay manuna leo iloani. Ikayok hatta niya lutik. Ima soglo inyo suminik kayo si sigumertui na uhabi siya hatta tuwa kami isang usungo mata mamisak panlea si tsutik dahil may tohat siya huyin nakto pala man nunalini minkiyuni nunahat.